0: Ulo ke te mi vevei lungo i te pōpongo hone i tau whatahi e pēr mō Maliso Sefo i loai e whaumalo atu Maliso Sefo malo tō mauli pēr mō te of malo loi te pōpongi.
1: E fuki malo i polito i tō mauli fekit wha ahio soan kani tu umasini ka inga e whakono mai whaka apa apa tu malo i tō mauli. Mō te mauli le tu ulo ke te mi vevei lungo ko ni i a longo tā fito. Ne e whai anafi he tā afi ngā ue i whalani a nā tau a ngā ue tokoni ki te uwhānau a ko whaingata a ia. Ko he tohi ngā ue e te keni e te satika FO o te ako o uwea nei mufutuna. He e kau ia puani a whetau ki ei tarumai i e te umahina kuhiri. Tokoni ki te ulanga ngā ue i te teretuare ne e whai ki ei he whono anafi a nā tau to ngā ue o te whenua whakatahi mo te whalipaanga BNP mo te sese iema tarano tawhito ki te utokoni e whealake maue te usosiete pia mo konga ki te langa mo te whakalakala ki mua o anato ngā ue. Pa e hokot pia nei e te uwhakatu utu uwhai ngāo i ia pe ngā ue ki te uwhānau ako i te temi mālolo ani o te ako tatau pē i futuna ki uwea nei. E tōu kamata ia te taralongo ki te tāwhi ngā ue a te kau ngā ue a e tokoni ki te ako, ki te ite ako, ki te uwhānau e whaingata a ia e ui ko te kau AESH ne kamata ana awhi i wharani. Ko he tohi ngā ue e te keni whakamālo toloto ki ei ia te satika FO o te ako i uwea mufutuna na longo i tantou mōre whaka ilonga fuki ia te lākarewe a iei heni. Ko he puani ne e whetau ki ei tarumai ni mahina ko tō whakanomai ki a tieri si uri si karai petaki o te satika FO o te ako i te kumilongo ani a melodisione.
2: I whalani ko te pōana pō ki a tātou ne e laka i te kāinga fūri e ngā ue tokoni ki te uwhāna ue whaingata ia pe mā i moa i te uwhale ako e to'o ko te kau AESH. Laka ki he tohi ngā ue e tuha mo te maohinga pea mo te whaingata o tana tō ngā ue pea ke whakailonga i ona tō totongi. I uwea mufutuna e te keni e te uwhāinga fūri o te satika e fō ki te ako i te pāwi a ia o te ahohiva o Sunio longo tona tō i te temi mālolo o te ako i uwea nei mufutuna. E toi whakamanatu e te satika e kau i te tohi ngā ue a ia o te kau tokoni AESH i tana tō utangi kua o si tuku ki te ako whakapuleanga. E nā tō valoki ni kōtara ngā ue e mole whaunga mō tuha pēr mo te ngā ue e nā tō whakahoko tā whito ki te murii mō tokoni ki te uwhāna ue whaingata ia i tata tō teretuale. Ko tō whangono mai ki a Thierry si uri, si kalai pe lahi o te satika e fō ki te ako.
3: Nē ku whaipēta mā te au whetau o hinga tāpeta pēr mo si kau ngā ue ani o uwea nei pēr mo futuna. Ko te konga ani hako e wharani e matau muri i pēr nei. He ko te lelei, ko te kāha upi, ko te kau ngā waia. E whakalongo tāwhito ki tō whetau anā e whai wharani. He kāko mao pēr nei, he pō lelei i wharani. E ko te nauhinga, e te mao wāianga pēr nei, mo te sina tau ani e ngā wai te tau ki motu. I te laka ngā ani, e wharapē ka ui ko te tako o furu mānima. Whakatahi i o wēne mu futuna. E ko te tau ki kotara ngā wē. E kamata pē i te holahango furuma arua i te baha ki te holahango furuma anima. Ke si i au pito i te arunga tō holonga ue, kako wharani pukilaia pē mō tai atu. E kamata pē nā tau i te hora ua furu, hora ua furuma whā i te baha o whai ki arunga. Ha kei tau ki mālaro au pito i ate, kei masipa au pito i ate u kotara ngā ua ta tō uwhāna wai.
2: E toi hoko atu anai i atu uwhetau a te satika ke iku pē mō mao ni tali ki ana tō tangi. Te mālolo ai ki te ave mahaki o he tahi o te whāmiri o te kauwhai ako, te whakahū o te kau ngā ue atos ki te FPE, ngā ue whakapule a ngā, pe e ko te whakamuoni mo te whakahoko o te dekre mai te luafe ua furumālua, hu uiam pe mo te kau leo whare ako, AED, pe mo te u ngā ue lewa ai ni ke whakahoko i te lise. E ku whakatuutu u te whanolahi pe mo te ako whakapule a ngā i te monite o te hū ako,

men nam kong ra ani po to kan to su na nan te nga po ngayu yon panan me ri fa me chi nam pai nan ai yo no wa rai te me lis min ja wai su asna to na me nan kan te ko ra nai minus wa ki na kon ra wa ni ka ki sa re te me wa ki i pu kin te nga po ngai ai re te ra no kon wan te ta ngai na yo me kan me ri fa na re pon te sa ka ku ku rai ko ke te sa ka me ru rong ko te sa nga ne ko te te me ru rong nan te nga po ngai yo awai te sa ka kong rai ko ina nan te am tai no ngom ra ngai re sna to na mi ne gan ra ara kong rai yo i minus wa ki na ko na ran me wa ke